abi won ti e wa ninu oyun gege ba se mo pe en to ba wa ninu oyun osu leyin osu mesan yo bi mo ki awon eyan o ke ku orire boya won lo wa ninu oyun ni abo leyin to wa ninu oyun te nreti ayo lo lori e ara mi lati sure fun o laaro yi ani ni bi to tin reti ayo yen gangan loruko Jesus o ni bekun.

ẹyin ọlọrun dada laaro yi abẹ gbọn to ni samu so ni oni ba ma se pe oluwa to ti wa fun wa kini kristeli wa ko ma wi nisinsin yi iba ma se pe oluwa to ti wa fun wa nigba ti awon eniyan duro si wa nigba na ni won iba gbe wa mi laye nigba ti ibinu won ru si wa nigba na ni omi won ni iba bo wa mole isan mi iba ti bori okan wa nigba na ni agbera go mi iba bori okan

olubuku ni oluwa ti ko fi wa fun won bi ohun ode fun eyin won mo wa like e o feran ese ilopolopo o ni okan wa yo bi eye jade kuro ninu okun apeye okun.

agbo awon ewu terin escape yen anu olorun ni ti to bi agbara re ni emi awon woli lo sise agbara ninu aye yin.

mo fe ka fun alaare ninu iwe Jeremiah ori adota ese keta le ese keta le logbon ati ikeni le logbon Jeremiah chapter 50 verse 34 and 33 and 34 ori bayi ni oluwa awon omogun wipe awon omo Israeli ati awon omo Juda ni ajumo pon loju po gbogbo awon ti o ko won ni igbekun si di won mo sese won ko lati jowo won lo sugbon olurapada awon lagbara oluwa awon omogun ni oruko re ni jija yo gba ija awon ja ke le mu ile na simi ki o si mu awon olugbe

we don't spend that amount for security. If we don't spend 18.1 trillion naira on security in the last 3 years, how secure is Nigeria after the humongous spending? Are we now secure with the 18.1 trillion naira where we don't spend on top security? Now, the thing where we carry come today, make me tell my people for Yoruba, so that you go tell our people too. I keep doing it for Kwaku Ojumole kan sini gbogbo bi te tin gbo ni yi den fere kan ni Wells Radio 89.3 FM kan ni kan ga gbo magbe to kale si opopo na laafin avenue Loluyole Estate nilu Ibadan na ni e tin gbo wa loni e mo dupe Olasan ni Golden Voice on Radio incoming senator yin na ni soro latekan e de mo pe mo gburo okoro wa lori eto ibo sugo e meka muna shiso lo suko e meka muna shiso o lo ba wa waroyin wa se mo pe ba wa se wa yi eni kan ni yi o ngbona feli feli la mo fe gbe fun yin a ni fe fun yin iroyin iroyin eleje se si mo pe o nlokun arin wa abi o na ni o lo yo lo mo ba wa saajo yo mo ba wa saajo bo se se gbohun re lori eto o si lo ba wa saajo wa gbogbo iroyin ka ki orilede ni Nigeria Osukwele Mika lo ba wa sajowa re lori eto loni amo awon ti agbe wa loni tori ha kin fe keti eyin ara lu ko di si bi se nlo e mo pe bi ba le ile ba wa ati ya le ile ton lo mo to po gege bi obi won ni lo lati sora se ko mo se pe awon mo mo so pe daddy mi mommy mi e feran taye you can dey lo e feran idowu baba lo e foran alaba judogbe lo abe feran idogbe ju ido ha lo se mo pe eyan gbodo sora si lori isele ti ijinigbe to sele ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo ni ogbomoso lojo si to se pe adupe lowo olohun pe awon omo wa ati awon oluko won si pada dele o na ni awon ara northern group awon the arewa consultative forum awon oke ariwa ile wa awon ajo kan be number wa soro sita won ni are ijoba apapo won ni ki ala ase won ni ese won ni se mo pe bo se je awon eyan gbe ni ipinle Oyo atawon emiran na na mo je awon eyan gbe lodo awon wipe koda awon bi 500 awon lodo awon ajinigbe yi lo si wa lakata awon ajinigbe wipe ki a lo de te se be se nitori pe awon ti won ji gbe ipinle Oyo alayin alayin o sumora yin ede yin jora se nitori e le se wa ti gba awon yun le te fa wa le awon bi 500 o po o